0: ateka ulo oto duo papan interaktif beti. Potala utalu-talu mai beti mua ami sekolah ma mo oto duo papan interaktif beti. Pohu ilio to umai mengajari wau mo balajari to ta ukeke ingo. Alihu ta ukeke inga to teka beti mali mo ea wau mo ulinda boto lai ojamani.
1: Lumadu lomo panggola.
2: Bo odelo wadala lo ohuli.
3: Seperti kuda terlepas artinya liar dan binal.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulon dalo. Dabo ma apucu tanu maha bali puliti yo. Paman Linda Kabupaten Bone Bolango, lopo ela umai mo ganti KTP, wanu bolo lo heito ilo moia, ma tata tapu mola to kalaja, agama u ilo yakinia, wau wanu ma ilo pange, a umai ilo nika itu ju. Momoli a KTP beti musimo tu ude wolo u wali-wali to batanga. Ikadis Duk Capil Bone Bolango Oktavianus Rahman lo otanggulai dudutu lo batanga wanu dila motu ude wolo KTP mai mo obubula kokolio ti dio poto u mololimo wolo upo mantu lo pamanenda talo heito u ilo muiawalio wau ma ilo kalaja pohilelio uhu amo ganti KTP to Duk Capil Bone Bolango. Pohilelio odela yati lo Bone Bolango, mai maganti KTP upopotu udulio wolo dudutu lo batanga. Alihu, dila mai mo obubulo to wolo u urusaniolo.
1: Lumadu lo mo panggola.
2: Bo odelo botu lo langge, pontu lolo.
3: Seperti biji nangka dipencet, artinya segera melaksanakan tugas.
0: Mengodula awo mengota to. Tanu bo o odimola uma pilo pasambe umai lamia tia to hianga botia insa Allah poli de mududunga ya to hianga pe entamai. Botia, ju tanumai lapato. Udila mo batato, maapu ode mongau tato. Utila lato bahasa bolo poilea lapo tunua potuhata. Wo utila lato lo iya, inde bolo potunua lemei amiatia. Wa tia te Hasdin Daniel bolo me i odu ola po opo o data da bo ando to di pomohindu amia tia ta ta pumopo elamai u lolaita isi isiali wau dila mo palongo to u hitua tua wa ti diopo u dongko lanto lantonga polo dula he odie. Inde bo oditopo wa tiamo hindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangau tato latia, mangau ditimali, dilalipata, mo bahasa, lo hulon dalo, dilalipata wa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudla mengutato dan duli ma pulo-pulo ada pada pato u dumu-dumu heung duli loatia to RRI u loilo-ia. Syukuru itu donggolo oto duo umuru usukuru wo hiang donggolo oto duo. Insyaallah ito wau amiatia u debohi sehatia hi orijikia todulahe botia tungkulo mola akhiria amin ya rabbal alamin. Mengolamo ngautato uatia te hasdin Daniel a umalohe pohi waleluti pakuniti aliju ma musilita mai longguli le apulu ta mo'oherani u tiluladio li Profesor Dr. Muhammad Karmin Barwadi M.Hum a bohilulun dalolowati ato mengulama ngauta ato ju o dia mula ungguli dio to huta lohulun dalobutia woluo iladia u olongia lio umalo adili boli o titinepo ito unguhui-nguhui ito boto polo pikilangia walo umai mo olai atutumulo wautila pulo laiyati alihu laiyati botia dila malo mo orasa ususa daboju to uo oditolio ti olongia botia ju ngope-ngope mo aing bulula to pikilangi sabu mahe oduhe ngamao umuru lio amahe panggolahit dabo dipolo oto duo juria abanda ito ju umai popo wali sia lio umali olongia i ngope-ngope debo heme po oyo boli heme bondong poli wanu to timi idu mosilita wolo dile lio ju wah mbak o susu kali a ola utambu i de dila wolo bolo wa ubotia memba heo i mata tonu ta popo wali siala boti wo bolo wolo lo i ombu i otola umao i utie he mopo o yonga ola umbu i de dila wolo a bolo mampu wolo ju tuk du suara lomongo panggola bolo tota meta olo dilelio ojo tuani watia olota ohilamo mudua u mo popolon tuanga wala dabo tingkat dongko odito monto olota kawasa imusi debo masa bariolo mo aami tingkat dila ota-ota ma tuani wanu bolo-bolo utilu ailo ta kawasa ode olanda itingkat de eya tutu ta motota potala hihilan to puti ma motoli mua totalu lo ta kawasa Allahu ta'ala mua ami puti tuani musim mopo otang kala uhelo wanu mopo huna lo akali to umai mo sabari himo to duo ubanari mengolah mengutato ti olongia botia ju hemo mikilangi wololo umai mopolai ati lapulo wau tutumulo laiyati alihu ju moto duo wolo upala luolo laiyati ibolo tomasa tuau ti olongia botia ta lomalita lipu sampe lo u ilo ilo langa lo ma ite ma dula hema tenutinu lo pa to oto lo pa bolo u ito ju lo botu lo bele ide bo ma lo rasa u ilo ngolo a boli mai lo tuhu nabo odito ju lo botu lo bele bo ilo hea botiati olongia lo odungo he olo ta hemo tuo
ma intu-intu lepet dalam lomot duhe lio. Ina Allah mata atau no beti ta atau polo tu oha beti. Poli odungu helia mao. Pode bo. Uwe. Uwe. Ipaku saju. Mama oila du pali olongia. Inde woloju. Ti olongia bo ilohea. Odito lo onto ma odile lio botia. Ta to polo tu oha. Iju. Mahu adi lamba alio, wau ma indu indu lo boti ati olongia. Ilong ngolapo olo yombu ima boloto polo tu owa. Boloto tametio mai, awati atuani ma opu pulua. Ju, wanu odelo bahasa itu ju, dama moto hila lo u hilosilosina. Ibolo uwe elo ulaita ito. Hinde wolo ju. Nunggu pulo we ngahiyo li olongia. Tu udu ma we ngahiyo ito. Tidile lio botia ju didupe ikalaja lio. Odi odi tolo ito ju. Bolo heta la lio. Bo odelo hemolala putita mopo. Bu mengobla mengotato. Umalek tenteng ngawati ya bisa-bisa lah buti. Wow, itu lo ma ilo sananya lo dungo-dungo. Dek, polo tapu ma ilo hati yang ngope. Eh, umputa lo juga.

Alihudi lah malihuntita cu. Bada bada alotilo sumenggelio pomama luhu luhu lobongo karabulio hio rande rande loti e na alelio pingkulo dumumulio andango. Inde kela ikiki abot ia jumalen tulongo ina oloju lahu lou imbih ito dapoju lahu botia dilamuali pemanyanyi masatia ti dio poju anu ma iringnya lalo ojen ente atut molinga ngato anto tadi diu ojen mongolama ngodato ti olongia botia juhu mailenga hati otutua sabu malo otok bojuri ya uma popo wali sia lilo lipu umali olongia i tela ikiki abotia ju tutulu heda ma hetontonga lio tolaku wa umalo ilo ia to delo modu helio apo tala muali wala a ohuna odeta dadata wa umo odelo tinelo odetuango lipu i botia donggo to oto opu ole lola ikiki a botia ma lolo ia ma oto dilelio ei mali motota uamu te a pulunto botia i mongodla mongotato tunggulo dilumembingo cu tangkulate a pulu boti mongotilo mongotiamo ah debo bangno lo cu botia unggungguli ma uito lucu, longkok olo tapu mailo wati ya.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Mengoblamu mau tato, botia bulua kiki a botia ju mai ludulio odelia molio. Ati olongia itu. Odito hu o malalo olongia ju dilama hu o. O padahal itu ju a bo pinta o malabo tita o bubulu a boti. Dapo dilama wali pinta olio. Ide bo mati o pati ati olongia botia umomu o. Ada mo dilama hu o. Iti olongia wawla iya ti botia ju. Debo ma hintu intua. Ina olma wala tuan yo uti amula di dumali hu oh. Padahal itu ju abila he mola uti ju amuali abi abi yo ma ju uti tak ubi yo. Dabo adila muali. I pakusa ju debo ma bila hu olio ole apulu. Hu opolo ole pulu uti. Inde wala ju. Ika utau ala buti ama lohu untua mai umomi lohe wala pohutu ole apulu buti. Ia molati olongia ju bila lo owali lomu. Hide bolo ote apulu la ini nio. Dapo tinga odito ju. Odito hilu omola le apulu ju. Hilohu o. Amula bila lo popongi ila ju ulomu o. Wala. Ibu ti tahu-tahu walau cu, boleh mahi herania. Tanu ma ilimi walau ule pasi tole apu lu boti. Amula dila lopongi ila ulomu o bulua. I odita ju mahilu olio mola botia bulua ju, tahu-tahu wala botia ju bo ilo heya. Tunggu lo ju. Ti olongia lohi hilawo ju ilo manja. Sabu ubi linta iyo mai ju tak delo mo bulua kiki abo ti ju burungi umalo moluamo.
2: Mengulama ngau tato bolo ma apu olo ju. Dongko popo huli poma alo hati hati ya ungkuli boti. Sabu ju ma wakutu umai mo mutu. Wau ma waku wakutu lo umai mo obubulo. Insya Allah polit deh umputala tohia ngape endamai. Deh bo ditopo watiati pakuni mohindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.